0: aje bakina bana dawa yabo
1: eh bana bana dawa yabo
0: aha
1: omuntu akasa wabika neto kuri dawa wale ekar tokorere trois car
0: trois car l'hôpital lo morerayo
1: ndoko
0: troisième maj na inyari hatu ekar
1: ndiyo amabia enuwe miaka sosande erola hez eniare sengande purusa itu amurere sengande purusa
0: ni wabu edemi eye dawa
1: edemi e dawa
0: mwala wetu mwali wetu mshakuluwa ye baba wa yunatu mtu kwa miro mama kamu weyo unemu kwa yoni doktor ne musobola kwish itu ebo shitu wangu hetuwa siluwa luba tuangato kari ya soko dawa tuangato kari vana amabali ya kode yeyo itu eba ndivu ushi enusuye faktiri yotu kendeleha na abasha kulube tuwa bake kulube tuwa muyombo boso ngali abo mama babere tule mbere nitu kako miaka makumi sita bakari herawa etruwa kar iniare hatu ekare nyesa promosyo ikisha na mulu wahi
1: manaki erio abanga ngabanu na waimbezi wetu vanu kutuwa vivya nabo tukandivu wa umusimu wa maa etuwa muendeleya
0: omusimu mani babwa ibade mfaidika donga cyo
1: ndiyo ndiyo
0: aha
1: etende muto wera tuse omundo amasaka ole kitabu nri inyama bya mu famiye mu renga
0: ekitabu cha mabyo ulo inyama bya mu famiye mu renga
1: ndiyo
0: ekitabu ekyo mulike
1: ekitabu ekyo ni bwa mu muri sho dawa esho mundu wangana kolesha ewo nieka
0: iwo neka iwo kolesha chune uwasoma kitabu ne ruwa kolesha shoda u ne hoka dr lukaza mukumi basanga ibasunga bakuni na riwo omuntu ni aitunzisheka
1: ine tuziseka ama bituziseka akabere lama ne inyari makobyari ebinga bwindi bandu barime nero auni ngani benefisie
0: aha akasirika ukako
1: hey.
0: Kuti oyolieka bawe kalakala akendere mokokalio
1: hey.
0: Kadiakali akode rukendi benefisie kukuko nuke hekako
1: usinja Nerna ulako
0: wasinja kosebo
1: ama bini analwere nerna yi abakendere ndetere ebindu byere wula bise byere byere wula bakia bake
0: baki bya bake lakini babandu banakalire bakendere mandreke
1: siba
0: kole cash na baba nakario kondreke
1: wasinja kumufano na mwebende bo omunyoku oweryoli wakati nze diabet
0: omunyoku weryoli omunyoku nyoku
1: yaringa
0: ryoli likabya kweringa chikokoryo no munyoku
1: ubone omunyoku sasa
0: no buhuma nawo
1: na buhuma
0: huka kana yo kumunyoku
1: ko munyoku nena ndi omunyoku oyo ubyuka teko omo wa ma blender e blender ni kando akaka imate chindu na rumulo eisande bo hamata ndiba ni ke blender wangana bana echinju watonga tu
0: iwa twanga echinju iwa myachu watonga mokoro
1: ndiyo ndiyo wabe twanga neri iumi okolech iumi wakamula neri mulo isande
0: mulo isande
1: omrunyanye embendie embendie ver emsi ver omosubui
0: omosubui
1: emsi ver umuolo
0: omgolo
1: akibika
0: okolia
1: iyo munyokolia akibika on the karasengi ju
0: karasengi ju
1: neri mundu ni mabele mediabete
0: E diabeti ya magen.
1: Iya maend.
0: Sipa kapa mwe diabeti sere la madokta.
1: Iya maend amuka mawai.
0: Iya mawere kerere.
1: Iya mawere kerere.
0: Iyo yo mnyokuwe o erioli.
1: O mnyokuwe erioli.
0: Muli kiliwa ye mwanzu unakuwa
1: mire. Eyo shebi. Vinyo mwa chitabwe chu.
0: A chitabwe chini wa omdrabi nyacho. Abe so much. Akende sungabi yo shebi ya venemu.
1: Venemu.
0: Nelini angana yu watichi niye yu tunza. Ini ane homo. Ohoka.
1: Osinja. Ete kaberi. Hanemu omundu ibakambo omundu oyu shekabya kabuta ni homa musasi
0: aba franza mbwa nemi
1: homa
0: musasi reho
1: awo sinja pero omundu oyu obukure babitu ramu obute paf niri inyo tukeribya kali emboka iwe emuni omususa
0: omususa
1: omususa bisi
0: inabya kateka ndibo ebisusa inabya kateka byo omboka iwe kutse bya pembeni
1: inabya kateka byo omboka iwe bisusa
0: Moria kedi akasamachi inyataka mu bisusha.
1: Wasinja.
0: Moria kedi inyataka ku bisusha
1: ba. Wasinja. Omweri ngatrofa omosemene.
0: Aha.
1: Eri ngatrofa omosemene. Akisebya akabuta. No musasi nebya munene ibabulana heta ko undi.
0: Omusasi dia binya nemo ndeke.
1: Eh.
0: Mama waye unarukwa mire wasinja kutsiba mama kamwao. Oyo ni doctor yukatufunza. Eye kumbu e secret area mu kitabo cheria.
1: Wasinja.
0: Etuka mtu omundu amabe wula inya mabyo mufamie moringa.
1: Wasinja.
0: Nero mulie myatse menene omusinja na itunzira nya neka.
1: Wasinja.
0: Nero byone bike byukatabu wa.
1: Wasinja.
0: Okweringa nani okweringa kase nani diabete.
1: Wasinja.
0: Mama byo lokoba mama mbino busalano bukulewa kapo akahomo musasi.
1: Wasinja.
0: Eh ndi kubutwanga na menyayo mbino
1: Endiko
0: de binyabyo shibi ebere uswe de tubo rebyo shi tatu tunekeria hinga hangajishi
1: munye ehiuma hiam
0: ehiuma eyo lyoli
1: eh
0: ah indi yaringa abando so bale ya doctor
1: nibwambo ehiuma hiyo umabike usungu Nibwo ambo ikawuli

0: kwa kwa wuzi wa tuanzo bati mbati kuchoma tobute mbune bini kanyo mwushama vini kishule bini merere show asha tunaweare kwa mwapa jende chetu achara buha buha okovo no na bandoribi wake uwa okovi itavari viri na viva tashiko jende chevo ya omamo ulo arsene kapisa kandia mabelega evi mabio na jende cheno mkuke watu ama veonekana mkweli trohiri mkukoni mkutu mkulu ayariwa banyabwera banamu tukwama abanyakastama abanya lukanga banabere tukwama ebwesera tomabelengerane emasereka bisusuti etwa shalo okolohandi lwekamba tukaba kukaya ba utili batu banzo na banyangitse na tukasima bulibaleba abantu kosi ababye batusakire eshonza kano mama muntu abya akwachihende tukaba onyesha tutino abantu bakanarira okuchibakuri cheomerera kwishi ane oyunge kula cha kutsihane oyuke bwobwangana tunamandisha suba muchomo tukasubira muchomo kuma ku mu studio kana mu tukahi kamo na baomerera abo obotwa na bya na bwo tobisika kwa bandi banywani ba ulikiriba tubanzwa elisimari yeni linji kunduko direktere wa yem Moise Kalembere wasinja akuyita ganya kwa chinumba chetu cheno chabirikanga basanya chabirubye na mabadiliko na kandi kini mbeji tikarutaona kana kotsebotse ngo kotsikwamirwe na amave ndebye so byosi ayo tukanale ndebukira na bakatukoka yayo rabuya kundu abaka wambweno tene mbabe ndebye buya byoko chimba chetu wasinja Philippe Makomera mushefu wa programme kuwa na ukatwa ba abrehitita henu na tutukua na tukashiki shundambi shundambi ni luhimbo na chikendeleka embereshirinjera omo mwatsi owa munabwire tukendika ni tuwa kubuha buha kwa bono wa ero umerereri oma mwolo itwe ngaba ame itwe ngaba koluba kolube bunya gasa mwolo tukale ndelera abanutuke kengiriri yabo oko miyatsi ayi angare kwa buyonzo wetubu wa ibwa ende kande kende ke na tukabwa treno base tukende bya ne risubirania kandi na rahande kirana ama message ama umererayo tukande tondolo komena tutuma biku mu studio mo hano tukende wanza okolo ndo ruhande kahola wa monde na ria sirahayi
1: nje ngahola wa mukatembu ka ni ogiste nyere munganga zumuite omwer de sande yobusumba muzo de sande masereka aku hine mayeri
0: wasinja baba na usubomome na wa
2: Njenga hulao mkambali chiku wa Shabatiste, mwala wa kakonda, mchef de lokalite owe chesuku ngokomona tukukwa mire chende chero.
0: Olikiriva tuwanzo tunimu stijomo vanduwa nje kunduha anona taito ndo olo komena.
3: Okomena nga hulao mpaluku mhonja, omwame wa chisanzi, kalomo lokalite wa chisanzi.
0: Wasinja tuwa mahinda na omukatiki stijuwe nuba tunga na ni ulamba hiri ngoko evote mboni mui o waka kumakuma bandugu sina yekabia sholu kurato nyenje nyenje motuka ya ulikiri tuwa mahinda na omalu kurato mohano na katambinga kana kanuka maka vihika ekale okopozi ayo luku rato tulemwe mihinda noyo unyagasa mihinda noyo chidevelopi mayotu kaya tunemukola huku na huku chamareka awali chetuwe wambuna na tuhitu wangalua kuna ututa ihunja oko wakale mberia oko chutwe chivuiriche kambali chika uira kwe radio moto kutembu beini arsene kapisa ayu mabia maivu wanda kendeke na tukwe kusima kwa tsebo tsebo arsene kapisa kwa umana wandi wali chinyobo dieme kunde omamu ulo tukwa kenraha noma mesaje tukwe tunamu sungao na tukwe sima kuma mesaje au abandu abana tuhandekira hano ono avine Sia yevondera ni kwa atino watu wa buhovi kwetu o hawa chungu zake maneno ni kusema sema tu. Sia yevondera mwana buwati. Ni mesaje mani ni watu watu wapokere na liku nituko yutuwe bituliyo kwa yuma ya basungu awa ndre eni avorela na yo. Wa ulikiribe tubanzo nina wile mamu wakunga kukaya omu studio mwa abakolo bakolo awa ndre ne wakama. Bande ne bakulu bobunyagasa ngo mwenu wakayi tondogole yekayi nyati newe RDC ndenga muite amabya swa abye chitembe na chikendele kama na wire tukendikani tu okukaswali kauma amo byo tukaenda tuche tukalangera mamolo tukale nebuka yiminda no yika wotika yabandu bokwebya amo maendeleo ko mano mabunyagasa abantu bakana guangana ngoko sebetorere kutsi abandi bo wa wonde muhanda kutsi abandi bo wa ngoko batekire nario okomatsi yu sinyesi batukita tsukoshe subya chewoma omfano owandwa no mfano o wenzochi na o achiwobi woshire chibitiro chitatu kundano twa nabye endwa aika buboherera ikawaite mukayelo mamunye byena bibohano nariyo muhanya niyo mu bantu ngabarumangana kina kandi bani uko kisa cyomerera bana wanzuki na wanzuki ne what ubuyabisabesa base bubuyabisabesa abibuyabisabesa nabe buyabisabesa byo ye wandwa oyo mfano twenderamo ye wanzuki akaya ni obuki na obuki obo bwanganela mimwe kuninga trans omachi yo tuketsukira ukata shiongera ko cyo machisa omomo olukana yalangira abantu bane mu basulani bane mu buwache wo mabane mu somero ku tablongo mabane mu sulero ko kibakuri ce wo mabane mu cetongore ce wo mabane mu tumika kazi nguma alakini baba be holuka kila mundu yatashaya omabe wo kila mundu yebe na mawazo wewe kila mundu inya yakola ebindu bitishirire hata nebe ebyanganaleka omundu ni ahwaho kutse omundu ni abuwaho aho kende wanzera na mwalimu wayo tuli nawe munganga mutaho wayo tuli nayo muntu nayo ne mwesha tubura kiuma o ko mfano oyo inye bibikiri aho nge bungange saa bakakola nge mihindano iri kwa mutukindi yo tunza abantu batutiana tutiana tuya akakundi.